0: chevada ku masaka lodi baitao kabale bugonza okuve masaka kutoka kabale bugonza just
1: kumpi nyo
0: kumpi nyo nengi iriji baganye ne bagire misa nze ndi nyibaskid tabwe eden na kwati ya simulenge ngagamu tuwai Allah bakugamba ngechintu nti chikwise ko gamba ti alhamdulillah tubije gamba abantu nebi mtu bitukwa ko nechintu chabye ko na machi
1: na maso
0: kati mbulamba fubensi biiti divunyonga tuli ya bituluma singa tubifunye tubaje tubera bulonji ninga wallahi singo bifunye badoka aba na kubya kafana nyinga bansula mu moto kenyo
1: Allah
0: akafana nyinga kwa kafana nyinga bugugu bajamu wadi ya galabu wangu esoke gamba tutupaki ngawa wajibayi kulesi noji sanga buti nge kumbo kia niba demaso njika imoto kia tupe demaso nge yeye njini njini baju basika bajamu batemeno baseno mkule ngama alhamdulillahi wabela sobyo nemi kise kumbula mbwensi bisee kache ganti alhamdulillah tote bengile mbwensi wallahi Allah izana kutuwa lo mtu nuganti mtu wanga mtute linga cha aina cha kujieku
1: Yes.
0: Kubanga byakwese mulimu kwisa ko byoyagala tobimanya okujja koyi. Ebimu bwo bitegeera osobola okuvunama. Nobera ngo vunama mpaka kaongeze. Kadde kubya kafana nyi kitara mtufu de kikazaba denga 15 wakati we motokero neno. Nyi kati bagenda kumala awe sawa na bwenze lutatuka je bagenda babu. Olicho Allah akwisiza ko no uliange ekulese ekulese. Era bonna batambula ku ngudo kebere boda. Bo mimiza na agenda gwe kama ta alhamdulillah. Yandiba yabada gano kuteka wali mwiba inebi ya baboda boda edho kutu sabo kusulayo kutumungama nganti insula kawa ya kusulia dada mkuu amunganti sabo ntuseko wali kanyabamba kusula uchi
1: busuzi
0: wandibu yu akuiseko yu ngabada gana kusula uchi
1: busuzi
0: yandibu motoka tukubanga minanga na kuyomba ganti yegenze yekazachi yegenze biandiba biyonguli yantu biyagala nyunga yegenze biyabikozechi nga Allah manyisi ngoo bifuna tukena kufuna bishi Mirembe, so tugeti alhamdulillahi, rabila abinde. Mwacho mtu wagama anti nedda, mbula mungu chumia mbukwele omuchi, omuanguzi. Kwa tuga anti neno, inavaliyo mbula mungu. Tetu mwantu kujembe laba nabu. Netu mwantu kumanya, entambo za yobuchi, yobula mungu. Wakati wa yes,
1: neno.
0: Tichitume nyobuunji, kwa anukula miranga jabuli mtu yedna. Atenga suliwa katunda. Obuwenza kwandi, kwa Allah. Uwengu mtu wainawa ya kulekida ugabu. Yobula mubu. Lwachi li anaka tastadu shi'uru bi sayitora. Buluga manti nedda. Utani kukubanti ufinye kontrol kubula mubu. Tosolo kufuga ula mubu. Ngochali budi mundu ya galomu simisi. Tuza fuga ula mubu. Ogena na kule bintu imungo yukulo ule mwadde. Ula yesi yu. Bakuhito otambulengo ule mwadde ule mkufa. Ula chi? Yesi yu. So si ngoga manti no. Obula mbo ugena bukuma. Omanyenti katimbo ina kukontrol. Chia obula mbo kubanto cha ina kukontrol kubula mbo. Ishiza lecho chimanyi. Buta bana leda mbula mbo. Nalebo ubele omurade. Bakusanga mazika. Bakusanga kumbaga. Bakusanga.
1: Kwa kanura.
0: Oina kanura. Ogena nechupa kumukuzika. Baja kuzika nao. Manyanti kukontrolingo ubula mbo. Bubele omurade. Oteke doku bantu yina biwoleka. Atibu unabi leke nseja gena mchi. Mumasu. Kati mtu wa gamanti nenda chimi yabu kontroli ngachi. Oulambu we. Ogenu te kumbaga ne kanula. Seka abasini ukuza chimu za chimu.
1: Kupata genda kuowa.
0: Sigwa wasa. Sigwa wasa. Hata nubila gwenda njini mwana. Osuru kusigale nguliku dagala. Nubaga mgeni mugawe. Usabu kiza mgundi mugawe babutuwa. Niofu ni saitora. Ufune apa handi kubula mubu. Osobolo bukuma. Nika soba nini yes. Baja kusinka nanga guwa tambula. Nevi uundu. Bazi no kugamba basa wunti. Bumula kuhu ichenji. Nika zazi bumula chi. Yabantu wange balwa dengi na balambula. No gena no balambula nawe no itam. Obofu doba wese.
1: Doba wese.
0: Doba buta bana nino. Kati nino ya kuyambu kufuna kontrol kubuchi. Kubula mubu. Echa kumika. Echa kusatu. Echa alo jaba wechochi. Ichokuna. Ogenti, nune yachi, ya value. Okay. Ere yambo mtu kwele omuchi, omuangozi. Nyinga jukilenti kukula mtaba gamba, tugamba anga no ever. What the yes, ever. Just manya di,

0: muno bera na ye ngochimenye de danti no mkwano gwanga ba mkwano gwange bwamba nine so bije nkoze bwemba ngenda kugambuzi ngomanyi Allah tachagala jja kumuvunana ochimenye nayo kijja kuvunani bwake wa Allah wachi tuwachi ngamba munanga Allah nze nali sichimenye mkwano gwange natambula nga naye yandeka na nkula ki buna mugamba ngati ngenda kwewola sente teyambula nali sichimenye nze nakula
1: wa Mungu obutamanya bokujisa kwa musango ngati yatugamba mugende musome
0: kati wote chikudisiza kwa musango sitegeza nawo ugenda kuvunanibwa Ya danga wali wabali.
2: Wakisomozile msini ya secondary school. Tuchaline shikati. Wakisomozile msini ya secondary school. Someo lia one elevo. Lisa ambisa maguru wa satu edini nebiesi. Enanga baga mantino. Lisa angiba wali kumayozi kuminanya. Kulugudura Huima Road. Stage bajita asedinya stage. Ujio kubirango basa angabasa misa art sciences. Atenga liliku msenji guwa businam. Ya denga na vizi kilizenda labani lizibwa. Wakisomozile muyegase kumasomiru wa manalagu na. Na dena mkusomisa tafidh. Enanga tuga mantiba ina vocational skills. Omuli okola sabuni. Ebizigo okutunga okubajja mechanics n'ebirala bingi nnyo ebyemizannyo ssaako ne talent z'abaana babifiirako ddala ate wakisomozire mu by'essomero amasannyalaze ne gagenda standby generator n'ebirawo tebakkiriza mwana agenda na kandu anti biyinza obbokya kale omuzadde ayagala omwana we okusoma obulungi mu environment engazi ddala obulungi ennyo mwe beetaayiza ate nga sharia law nkulu nnyo mu ssomero lino bali ku ssimu ya 0704 7 33 95 0704 7 33 95 na 0788 nkaga 6 5 0788 nkaga 6 5 Mukara Enterprises Limited Benyimanange bikwanjulira hardware ekyasinze okubeera nga ekola ebina ebizimbisibwa ebiri ku mulembe bagambye nti nno bw'obanga ogenda mu Mukara Enterprises eno gy'ogenda okugula cement ali original omutuufu ddala mbuza lwaki anti semiti wenako zino ogenda nosanga nogula kakutia nga tekawera kilo hata nga tegakyawera obanga bambu tabuddemu ebintu mutu kati nno baba mukali bagambye nti balina semiti omulungi ddala emitayimbwa giri gwoteeka mu nyumba nikubeeranga muwangazi emisumaali emifaliso tanka amabati langi mubulika byonna tiles Hollywood nebya masanyaraze basange ba code Kampala ku Rashid Khamis Road ebusega bali kokulirana wali mku Shell Masaka songa te wampewo kugaya za road nabo webali bali kusoma ya 0700M 10 kaga mu 8 note 35 ne 0700M 0575 0M5 beba nafa ba Mukare Enterprises Limited Fidaus Haji and Umrah Services bano bandata megwa bakafulu abategeera omunaku abategeera omukadde abategeera beba tegeera naddala mu nsonga z'okutwala abantu e Makka aba Fidaus bagamba nti munnango oyinza okubeera ng'olina maama wo mukadde nobuuzani anaamutwala bagenda kulabirira maama wo bagenda kutambuza maama wo aveyo nga mulamu bulungi nnyo nga talina buzibu ajja kujja kunyumiza lugendo anti balabirira bulungi abantu abateesobola oli ne bwaba mulema ngagende ekigambo kasa kiba nti agenda kuumura oba hijja ebisigadde bibalekere oyo bagenda mulabirira bagenda muliisa bagenda musuziriza ddala bulungi nnyo ate saabo bokka nti bebalabirira naawe mukwano gwaffe bagenda kulabirira bulungi nnyo kati nno balina umura ya August. Baina umura ya August bagambye nti bagisaze bbeeyi ate nga weyadde basaze bbeeyi ebisigadde bisigalawo byebimu nti visa bagenda gikolerako bagenda kulambuza bulungi nnyo bagenda kusuza kumpi ne haram bagenda buli kimu kyonna bagenda kikolera yadde nga basaze ku bbeeyi bagambye teekayo kakadde kokka eyebeera nga deposit ebisigadde otandika kusasula mpolampola kubeera ku mukulu Isma Lubega essimu eri 0703 89 abiri mu ssatu njiddamu 0703 89 abiri mu ssatu ate gwe manya paluka sitegama ati awo wetuwanze eddusu wabaweewo abamboko Ride and Retail Company Limited enono ye kampuni eyeesigika mu kutuusaako ebyuma ssaako n'okubiddaabiriza bakutuusako services zino wammanga bakuguza SC wamu n'okuzikola ogigula n'ogitwala n'ogikozesa bone badda ne bagiddaabiriza kasita obakubira ti abange tulinawo kano balina amayinja ageeyambisibwa mu kusala ebyuma balina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa balina ebintu ebikozesebwa mu masomero mmenye kompyuta laputoopu
1: printer, photocopy machine, byonna babirina. Balina ebyuma ebikozesebwa mu offices. Gobo bangu ina office yo, oyagala jiteekamu ebikozesebwa, genda banafa bambok ride and retail company limited. Yeah? Balina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing. Mwana agenda kuyiga plumbing, mutwale ebamu ebyuma. Kakati gwagenda kukola hardware, buli kyomanya kibera mu hardware, abambok ride bakirina. Kube simu eno kati, mukubire. Okakase, ne delivery bazikola. Muga katonda. Elizino msafu tano zero. Asatu musatu. Ana mumunana, chenda mutano. Njidamu. Zero msafu tano zero. Asatu musatu. Ana mumunana, chenda mutano. Ne zero msafu munana munana. Asatu musatu. Ana mumunana, chenda mutano. Shika tinga tufunda funga, tufunza funza. Ibi gambo vya fe.
0: Ngambye nti Abu Bakari yabera ne Nabbi ng'afunye obuzibu bali naye era bwe batyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yekweka mu mpuku yekwekera mu mpuku abatakiriza abatali basiraamu abatakiriza bakafi bali bagenda okubeera nga bamutta yali yekwese ne Abu Bakari era Webaba na ye, Abu Bakari yoyi kwengamba ti, webaba na ye, emaka. Ngabata ambula, ukumati mkwano kwe, webaba na ye emaka, ngabata ambula bagenda, emadina. Allah natu kano kubedanga Abu Gera kufumusuati tauba na gamba antino, illa tansuruhu fakad nasarahu Allahu, idh akhrajahu alladhina kafaru thani ya thinaini. Ndi wemuna abe ranga temuko zechi, wemuna abe ranga tembatasiza umbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala, ya mutasa mchisera bakafi webabera webamugoba emakka ngabaga lukubiranga bamutta ngaiye wakubiri mushi mubabiri Allah bwatu bwakola chi bwatugamba idhuma fil ghali idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana mchisera yebali nga mumpuku ebali mumpuku awe yamugambira munne nga amgamati Abu Bakari yamugambira gagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama namugamba ati la tahzan inna Allah ma'ana tuna kuwalamba zima Allah alikola chi aliwamu nafe nga amugumya amujemu okubera nga anakuwala nawo kisobola waliro solo kikola munono nomulaga ndi ekyo kyoliko kitono nnyo nawe Allah wali eye nsonga sobola okubera nga akola chi ajimala agenda maso ayanga nudinge genda maso nagamba ati فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نيشن بعدين جاء كلام وليدي ويا مغامتي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويا مغامبا غبالي مفكونا مغامتي نونغا غامبا مكوانو كتونا كوالا الله عليهم ناتشي نفسي نوريش مكوانو جانجي بغاندا بانجي باتاتا بانجي منا بالي يا باوليزا Mikwano jafwe, kubera nga tujiyamba kwa kubera nga jinyulida ku Allah. Muyambe ku, baba ina echimuna kuwaziza, aina mbeda jayitamu, yimilida wamuna ye. Mujimalewe mbele yu, nga mwegasi kubera nga, mulaja nila Allah. Nga muta mbira mbira yu kubera nga, mwebuza ku Allah. Omugumye, obedengo kulachi, omuzamu esubi, agenda kubera nga kulachi, agenda kubera nga jitamu soku sikuleka ku ayi ogenda kolotya banangize nange binsobedde gwe wadde kinene kitya tumulaga nti kinene wabulo jja kudayeri wakawe bakugina wabule nsoge simanya Allah gwo tumaja na injira banga nzibu ne Allah woli twali buzibu bunna ojja kubera nga nsonge yo jimalawo nulecho mikwano jange tuchatambula naye tujja kubera nga tweyongera ko tujja kutandikira awo birenga nsonge zo tuzigusa izo mikwano omulongofu sigadde ndi laida binti amiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na bina teta batumire.
0: Batumire, tiotero kungana.
1: Tugamba batuti ze kugana. Bude.
0: Ati che ngamba. Tiotero kukula kutu mkono, no mkupo mkono.
1: Kukula kakade tuwa ya kade katutuwala.
0: Batumide.
1: Assalamu alaikum.
0: Abina teta.
2: Okay, House of Zaka and Work for Uganda. Mkwano gafa mwono njauliza. Tukujukiza. Ntino muna fokutola Zaka Mumariyo. Kutukuza empaje y'obusiraamu okusobola okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike oli musubuzi omukozi wa musala olina olimulimi olina lolo wa tractor oba benzo bachichi sasula yo mu House of Zakandi wa ku Uganda osobola kusasula ku Tropical Bank, Cairo Bank, DTB Bank, Pride Microfinance. Sente zino zote kayo. Munange size banafe banabazi soloza. Wabula ebera zaka. Kubange ewebwa oyatata ina. Ochiteke debera wabula usadasi. Allah na kudizao. E namba isi mujogo kubako ea House of Zakandi wa ku Uganda. Eri 0 musanvu musanvu 0. Musanvu mumukaga. Atano mumuinda. Atano. Ne 0 musanvu 0 mukaga. Atano mutano. Kumina muenda. Baba gami tini biyefuna bigota anye. Oba. Ebizibu bikuzimbye kakayumba. Jangu wano kupale FM wefunile. Ebitabo ebienja ulo. Ebisumuluzo ebigulao. Ebienfuna. Ebifone. Ebisera. Omwanu kuruwa eduwa. Obubonero. Obuenkomerero. Eduwa kumi. Ngoli mubuzibu. Jangu ne kumi bilizoka. Wefunile. Ebitabo. Bajia kubiranga babikuwa. Mundafi obubanga uyagade programu ino. Wandi yagade kubiranga ujifuna. Ukulia musoma kwa senga. Ogenda ku YouTube yafe. No like. Kinga, no sharinga, ujia kubira ngotufuna bulonje nyo. Pale FM News, YouTube, ujia kubira ngotufunila. Nebisika debi una, sigala ngotuliriza. Pale FM News, genda yo. Ebya palo mionu ujia kubira ngobisanga yo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Program. Schools Grand Competition.

0: Kunyo chilikuwa kugambo kunene ndi SH family hardware. Katino kwata kukuwa wadigenda kwa headquarters za district opposite the masjidi Nool. Ebizi miswa bei na isa tenga webi nunja wabisangu ya chirunji na hajaru na sirunja jawabiri la udara. Ebya plumbing webi mbonji atipo botu ala cementi mbonji mamungutu alida ku site. Amatara wengali sengenge mitayimba tanka amabati ya gabuli. Ebizi miswa bei na isa tenga webi nunja wabisangu misumari. Chain rings, hatenu nebifai soba chisaze nye bei. Haba sobozi, mugende mjifune kubanga kulika magoba manji, nyo. Namwe haba masumela ba hotels, omisagugo wekulia chironji, baku kiliza okugula unabu account yotekeko sende mpura, paka lunotu kilize chiroto cho. Kankwe namba esimu, omanyebi singao, elizira omisambu tano nya, asatu monya, atano monya, oba zero omisambu, zero, asatu monya, atano mu nya SH family hardware wakiso ngabulijo tutandika nakanyomero aka sunnaza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyenji tomoni nyanja tufuna ko sipuni na tusena ko busenyi katono kasaba imam abalamseko ngende maso nakanyomero ako insha Allah namu imam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: متند مجفو قوشتي الله تبارك وتعالى يتكم برمبن وينسي وكبنغة مسينزة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نبغى من القرآن الكريم ساتون دم جيني نبانتو وهو جاكو كبان غبان سينزا. يسونج إنني رواش تليوانو. قيملي مو مكولو رواش تليوانسي وين جوبا. رواش تواجهوانو كونسي. لقبر تواش يلبيرا. أقولي ما ينا نتوب فلات ميديا. نغوكو كولا كنونيا سنتي. Yubiri maina. Insongeri meja ibadatillahi tabarak wa ta'ala. Kusinza Allah. Hila chofula ba ibitumalamu. Ibiatagenda tubuza. Ibitumalamu. Atibi agendo tubuza. Ibitumalamu. Sinazimba kunyumba. Nafasi guze kumotoka. Nafasi linye kubati. Taina kwa agenda kubuza. Ntuwachi kwa linye kunyonyi. Taina kwa gina kubuza ntuwachi watuko kufanga toguze motoka. Ntuwachi watuko kufanga toguze nyumba. Biata genda tubuza. Bebi singo tumalawo. Ere vituwela likiriza. Nibituwela rusi nukula haram tubifune. Nibia gendo tubuza. Nga ibada ze sala. Salati subuhi mujamaa. Nga ibada za bacharo kambara hijabu. Tebituluma. It has to be fako. Ebyachi itamuluja, bebi singo tulali ikirize, ebye mpeo. Kali njagado kujukizo moyo gwange, noyo enatu ulirizanti, nisonge ya tonze nkuru, ibadati ilahi ta'ala. Tajano kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Naam.
0: Tuyanza nyote yanze ge, nga sinage na mchivuzo kanso, kwe atende waze mganda wangi, sinani, ajisinani. Wakina ankali.
1: Ya masu ya kakuzi.
0: Ya masu ya kakuzi. Mamane garumini inga nini. Ziu na matama gona. Wepale garumini nene zinu. Kwe ya anzita nyo barakallahu. Finsaba Allah ya Rabbi akusime.
1: Amin. Dozo ente zinini siku jalo uzi minya.
0: Zizi.
1: Wadu minya nyubu karumini.
0: Wampate da ziraba. Kakati ikantani kino mduwa allonu. Abuza nti imam. Dara chitufu. Takirizibwa kusesetuka nga imama mazo kutola salamu kujja konga imama amaze kusesetuka nti era singo musoka chikeendeza kuswala empera yazo
1: musunna imam bamulo kutola salamu nga tumaso kufundikira swala muswala tulu jamaa sale swale yo jamaa walwa dhikari soko kusomwa ufena yina fe esoko lwako Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ناشوكا نبات نوليدا نيكا بريود ياكو توينيا نيشيري سنة سنة يو إمبيرازو زيجا يو بلونجي توفا مچفو فاكنغا إمامو أچوسي زاتي والبابا الواو اشتري چتوفو كبريود ياكو كفوندا كريمو سكين سين وكاتي ومنانا وكومي nojoka kuanga bamba tudimatiri tiri ebala baina maguru gabaluma abala tudewa funda bangu yize nesingo yabachikoze taina musango kuanga chiri sunna naam wallahu aalam
0: tuyanza nyumba tuyanzege kale ruse mpira zibera hu naye arusi atene tu netuzi netuzigayalira kakati ono asaba aganti imamu tuyambo tugambile kuba imamu kasoli imamu nti abatu saza angesola zitenda tuka urusi simanyi abatu chifuna mwe mpera obe solate tuka na gama nti emizikiti yikisinga jateka utaimu tebo kati yelaba chajigo belera mami ya tenda sala ngaba sala fajiri enjuba tenda chuka ngaba sala dhuhuri agame nti yabirebi miufu gabi chari kuguru ngaba sala ishai abuze swale zozo ziramuruwa zitia
1: njia kutuwa lomkisa guno okutegeza abali mboyinza kumizikitie jenja ulo okwe wala ka time table akali fixed akatagi nge masijidi akali hao kubange swale zichoka obunde buchoka zonatanu already Allah ya setting ya budde buno nga singe swale mwese setuka esese tulazo narumu beye yongira maso zonaze yongira maso bwesese tukane demabega zonaze demabega batifwa kwa tuafuna omukisa wano wafe tezese tukachinini niyo ginda munsi nga eswale esolo kusese tukisa wendala nya abali basala 12 kitundu subuhi nedda kusaa mwenda ne kitundu chinini nyo hata baku ganti time wetu kanga basala subuhi ni badone hewa kwa utulunga tuwanda genda kumirimu guhuli tepuna tuka atini wawo time wetu kanga uluvamu subuhi genda kumirimu katatefe Allah ya tuwa nga tunu mkisu wa gote obudu wa fitepu sase tuka chiwamfu elashe shimu ate kubibi kwa nga chituta wanya wawo kwa nga buse sase tuka nga wabali wawo chidaba
0: na wawo ina buse sase tuka chifuma
1: Ni kati akafe kati ni kaleta obuzibu kati katekeddwa okubanga abali mu buyinza batulowoozaako nnyo engeri y'obudde gya buseseetuka abali mu buyinza ku muzikiti kya bulabe okusaala essaala nga obudde bwaitu bunatuuka kubanga wetosadde at least kyosaala nga buweddeko kubanga ye bantuufu ne bakuvunana budde kuba nti bwadde buweddeko Nenga tena tuka Inna salata kana ala almu'minina kitaba mawkota Yu Allah yisulaya yukula kubakiri zangi wa mubudde Katu kusala nga tibuna tuka Tuka tusadde Katina kuwa nga tushiege ndeleza Banna iba imamba nange Tuerinde mbele yu At least basa zanga tibuna tuka Basa zanga buweddeko Tunawozo msango at least. Angu kusala leti. Nenga tena tuka.
0: Sikiza mbate msadde.
1: Mbate msadde. Tuwole na chiri wawo. Ujake msango. Ukwante msadde sala. Naam.
0: Tuyanze. Nyala na chine chibuzo. Pa chibuzo haku ni hira kanchizde. Kubanga. Vitu bile bibera mungu. Dramu ibadati. Na kwezi dingana. Zi dingana. Mpali hizi wukuchiza. Nebe chibuzo inga wachibuzo.
1: Naam.
0: Chikamba chino chomu. Tuwa kubanga abade. Asala tahajudi. Salatu layi. Kati oku kakana. Nivazi na kusubwe. Mutu ono. Akulechia wachari. Ayagala kusala virusi newitiri. Agendo kukakana ngeri bazina
1: nzitira mtulabe
0: salatu lai abadori yaula wazanti okude bchaliko abadda sala ati nibazina oviza rwazina olutu sasubu akolechi
1: nabi agamba sallallahu alayhi wasallam hadithim nti la salata ba'da al-fajri illa rak'atayn hadithi bogno jitu nulira wano eri a bit complicated nenge eri clear ate bitagambika bwato tuddeko kubasomesa ebyetegeeza nti salatul fajri bebe tuuse bebe wedde teri okusala kujja kola akabiri kati banga ekitegeeza nti baada salatul fajri tusalayo era kabiri banga ganti la salata baada al-fajri illa rak'atayn shiya tegeeza nti adhani ya salat subuhi weyingirawo fajiri bebazo imambi bevuddeyo tokizwa kusala kujako era kebiri za kabuli ya subuhi
0: sota gamba swala ya fajiri
1: kasi tabazi na kiba kitegeze mambi esazi ate mamba bwesala yatugana okusala okujako era kezi
0: biri
1: la salata ba'da al-fajri illa rak'atayn mambia bebe saze tuwa watu shalina kusala swala ndala yona ukujia kukablia ategeza muswale za sunna kablia era kebili so kasi wabazi ina manyugude wa ba swala ezechiru huwedeko ila walu ni hadithi ndala wambu za sallallahu sallam chicha chayigiriza kusalatu layli kala mathna mathna fa idha khashia ahadukum subuha salla wahida tutiru lahu ma salla era wambuze sura ya chuna gazi wa raka bili buweka nganti uweke nganti subuhi inwani toku jazi ina ngosipakim gazifuka za nsusuwa nyesi subuhi ngojeke inipana toku wazi ina sipakim kwanga wazi ina subuhi esura ya chilozo nazi wazi guaduawu niyo kwa zino kulisiri ya sifa kukwafe wano abalabali reti atabalabali ale nyonde nyonde tebunaba haba
0: yes.
1: Fitwenza bali la ingila kwenyo
0: mkana wali ya kumuliwa elimu kwa mzina wabu mga hazina hatene watu wala wenda chika kumi ni wano ni batami ni bahazina
1: ya wafi tibali nyo tibali nyo kuchakuma bude babu sura nyo etisuse basura nyo bude
0: kati singambe ilini wanae wafi ngawe babu sura nsubulo kusoka ni maliriza salatu lairi yange niteka kone witiri
1: bubango tundo wakweli ngateli bufu bula ganti njimambi esazi osobola
0: ok
1: osobola okugenda maso no sala
0: okay.
1: Wallahu alam
0: kakati ya mnaro singa ilamba anti chiteke dede mbunkwati deyo mwendo kuli olusi mbunu nobu nyonyinga bukaba wena ubutero kutegeza anti da chitufu chibazinyi kakati nsogola kubanga ambade nsala salatu lairi niya nengi chusi zao ni ngadi kawele kabulia nesi kutulamu kumanga agamba ti musuno solo kuchuse niya
1: chisoboka chisoboka nga wa ingi dengo ya kusala layili nino jyo chizula nti ya abu deba wa deba mazo kuchuka nga wa kabulia masolo kuchusa kasiba sunna kusunna wasiwa chusenia okay. Na ujifulamu kablia ya subuhi nene iche nyume chacho unyezo kuwa sala kablia ya subuhi na uyanga wa nyume abali ya wanti haa hudi busha halizizi nesikina muna na chitundu na ujichusa nifuka tila hili
0: okay.
1: Na hiyo chisoka niyecho chikula sunna kusunna sosi sunna na faraba
0: okay.
1: Wallahu ala
0: Teyanza nyo mnetoyanze ki Imam, abantu chigambo chino chibagamba nti Spain yali insi yafe ya busilamu dela dela chitufu yali insi ya busilamu kufanga niwe guandiva demupide tu andiva detu chibagi nti insi yafe kale yali
1: Spain ya iti wanga Andalus
0: Andalus?
1: Andalus Ilanga jeno wa maje ya kule mbileo kuingiza yu la ilaha illa Allah Bamitanga Abdurrahmanu dakhili jeno ya kule mbile jeli atu alanga liva Morocco Nilisarao nyanja Ilaba aliva kukutivu nyo abobola ba
0: Aba Spain
1: Mudini Suatu ulijama mizikitinga misufu bunji Ngabasuma Qur'an buhana kuneba malako. Sigumu sebiri. bali bakukutivu nnyo nnyo era n'ebigambo byabibatula mulimu ko kubigambo ekiwalabu nejebuli eno kati ate obuzibu obuliwo olusipaana si lwe lulimi olwogererwa mu Spain olusipaana lulimi luva eri mu Latin America eri ate ffe tuluuza nti olusipaana abaspaini yeboogera olusipaana lulimi lulala otambulako osobola obitegeera ebyo abava Mexico eyo Paraguay baani ebyo eyo mu Latin America balina ekirimi kyebatera okukozesa kibayita olusipaana naye bw'ogenda mu lusipaini lwennyini olwabwe baba lutanisimanyi mulimu okubigao by'ekiwalabu wadde nga babiwunzika wunzika nga era bwolaba oluswayiri n'olunubbi yenna ate olunubbi lw'oluwalabu lwennyini so kati andolose eyo Spain yali nsi ya busiraamu nnyo nnyo era yatuukibwamu nnyo nnyo bahafizo nga bali ekyo naye munnange nga bwomanyi abaminsani ne baleeta endiini endala jjukira nti abaminsani babanga bateeketeeke bo nnyo
0: balinanga mission
1: hata niwonera mu Africa kwere abaminsani bajjanga nga tebazadde ti baba wala butisha balima kubanga bo bajjanga kusuubuzi ne batambuliza mu eddiini ate abaminsani nga ejja ku mission so kati andolos Spain yeyatanga andolos ni waliwo ensonga nyingi lwaki yaddayitayo ddala bwetyo zitayinza kutunulako leero naye nga yali yala ilaha illallah yonna eyo enkukutivu era ne bwogendayo okulambula wekyali ebintu byaffe ebimu emizikiti egimu egyafuuka ebifulukwa gikyaliyo naye nga yali bakitanga andolos Abdurahman Dakhili kwenzijukira yakulemberamu abaava Morocco ne basara bali
0: yali ani oyo yali wagwa mu batabiiba
1: ayo ntyodda nye eyo bali bavayo bonna bali bali mu Daulatu la Abbasiya mugira ba Abbasidi mune byogera ebintu nebinakuwaza
0: bagiyita Abbasidi
1: mugiyita mu luzungu Daulatu la Abbasiya Daulatu al-Uthmaniya, Daulatu al-Amawiya. Umulewe mugena mbiatula. Mbabasidi. Abasi. Kwanga Abasi ya founder walichi wa movement yeyo. Kati guba ujibula movement ya Abasi. Mwenye ujita Abasidi. Yalichi. Yakola omulimu gwa maanyi enzuka yali movement ye Abbasiya Daulatu la Abbasiya ebyo nno byafaayo bikukunavu bikukunavu tulaba uno bitunulako ebyo era kyolala oluusi bituva ne mu mutwe tulaba obyogerako ebyo ebyafaayo bya Daulatu la Abbasiya Daulatu la Amawiya sheikh wange Abdurahman sheikh wange Sufiani Khalid Muguluma
0: wekakiri
1: byatuukanga awo nga nebaga ne bataleeta mmere
0: ngabira
1: yali mugazi nnyo mu tarikh yasomesa tarikh ku thalitha idadi thaniya idadi yasomesa nnyo tarikh Allah mtukumire ya rabbi
0: Allahumma amin okay tuyanze nnyo tuyanzege kali ulabanga ebintu bingi nje byetaagisa basheekha okutusomesa netumanya ebyafaayo naye ati mudda mirimu ya kuvuma ndibi kugamba ebintu ngebyo byandibadde biyamba nnyo abantu okutegeera ensi yaffe eno singa gyetusingana okunoonyereza nti lwaki
1: kituufu
0: bwekibanga yatuva mu ngalo ki ekyaleeta ekyo nga naffe tutandika byewala
1: kati era naffe situli nnyo bagazi kati yola tujja mu kwevuma bwevumina wakati wa fekana feka situli nnyo bagazi kiri awo
0: naye ate ng'omuntu asobola okufuuka omugazi
1: ayagadde asobola biiinila ayagadde aba asobola niye niyatuulawo mbasomebitabu
0: kubanga naboogerwako tukya Allah abatukumidde webali Sheikh Abbas Sheikh Muguluma gwali
1: bulungi nnyo kati ngo yabitusomesa nga tu revising nga ku revising ogenda bugenzi mu kibuuzo nga weebiri wano
2: mutwe
1: agira malizo bita munga tuita ka revision yali mutamakin yali mutamakin ati wali nako kuri mutamakin amkana
0: chichi
1: mutamakin mutamakin mutamakin yali perfect wakafulu kati waguru wakafulu wali omulala kati atisike manyi bakavunula kati kafulu mtegedde kati mpali waguru wakafulu mu Luganda bakita batya kati ye mutamakin amkana
0: veri batwali nge kiteze wa sama
1: hey.
0: Mugenzi zwai kaganga mti munyonyofu
1: bas yali misajye munyonyofu nga nyonyola bulungi nenga irimu ngazi ziwodo irimu gemmanyi nga sinena funa budde bwayo ere numa inuma nyu banga iri yawe tudde butuzi twajisoma tujina muno niyo budde tebutumala kano ganti abamu babandi badde bakwata atitwevuma bwevu
0: Wanga bana bandi badde basunsuddwa baba malirizanga sali sasanawe undi bamanya ati bayina irimu jibasubula kutandikira ka wa rusi jo nayo rusi nabo bagenda kukirala nabavudde bwerwa ina degree emu songa ati waliwo badde byetagisa nayo okusoma agende ku masters phd bintu bingi nnyo ndozo bwetwandi badusinga okunonya amagezi okulaba nga abantu baffe babifuna tetibireme muleme kufuna byo
1: kitufu abasajja ebuwarabu batusomesa ebintu bingi nnyo wetaaga emyaka nga 8 ogezaako okuba ku kyobikolako ng'osomesa busomesa nga tolina bisinesi tolina kiki buli kanaku ngwe wali 2 hours bwekikolera emyaka nga 8 oyinza okukendezaako ebyatumisa ebintu bingi nnyonnyo kati waliwo kyebaita rasa eyo topic ennuma erimu fofolo arasa il amabaluwa erimu eryawo amabaluwa nabbi sallallahu alayhi wasallama geyawandikira bakabaka kubanga bo bakabaka bebalinga abayitirira ilaha illallah bakozesanga documentation nebagiwa omuntu n'agitwalayo ng'emuyita kubanga ekitiibwa kye si kya bulijjo era obusiraamu bamulekera ekitiibwa kye era byonna nga abisaako naalikako nti ila mukawukas azimu alqibuti ebbaluwa egenda wa mukawukas senkaggali wa bakibuti kubanga bubeyitanga ba azimu tajjaako kitiibwa ki wadde naako
0: azimu rum
1: kubanga bo bakozesanga ekyo ekigambo nga abibalekera ebitiibwa byabwe ngaera amuweza document nasomamu ekitiibwa kyange akitaddeko yali abamu yabafuna abamu yabajjayo kati agamba baluwa muli emisomo muli ebyokuyiga muli eyirimu maluwa goka ninga twa tute gaso machitwa mwaka mulambo gamalayo no kujia mu estimba part kene nule bivami vida yetulie vyo kuiga na ye kati ya watutu kwa tangawo mnue vida yetulie vya akida mnue vida yetulie vila ga ngejiwa kwa tamu umunene kwa ngaluwa nafa bagambu chovono obo kula dawa kumunene ya banga ila mutini nida tisopo kecho iyo munene aba mulala
0: aba munene
1: so emisomo wejiri mingi naye embaga weegula n'ebidaala settings zaffe zimwe bintu nga bisatu settings zaffe zetu zirakinga ebintu nga bisatu number one abantu abamu tetwafuna kutegekebwa kukola mulimu guno twetandika bwetandisi buli omu nayingira buyingizi tetwafuna kutegekebwa nga nange sejja emusebo tetwafuna kutegekebwa ethics tetuyina
0: mwalabirawo
1: ekyo kimu ekyokubiri waliwo bafuna okutegekebwa naye nga ate bayonta bayala balina omuluvu nga bwemulaga akasente ajja kwogera byoyagala eyo nayo problem
0: bwavu
1: Ekituufu nga byonna abimanya bisoma yategekebwa bulungi naye anoonya kakutwali kagaati k'abaana kati wakalengera bw'ati n'amanya nti oyagala binti byajja okutugamba naye tiimu weeri oba kategori be waliwo kategori eyokusatu nga singa tugenda mu paliyamenti ne bakozesa sisitimu eya paliyamenti nti tugenda kutula mu UNEB tugenda mu UNEB tukebeere primary piero e wetuvaawo tugende ku UNEB wano ku senior 4 tuvaawo tugende ku senior 6 batufulumya wano oyinza obutaddayo base kwesigaza abantu batono ku ngalo nga bagenze kutamba kusaba mpapula zive mu layini oyinza osigazaako abatono niwe omukisa gwe tulina eyo system tebajja applyinga bamashekhe bajipa applyinga mu paliyamenti ye ndoziri mu paliyamenti mwokebola nange sijagiwulira
0: nenebalagiowa ngaomuntu agenda okufuna omulimu byonna babimusaba byonna omulimu ngaogenda okufuna mu gavumenti akusaba mpapula documents
1: naye kati tebadiginga nnyo
0: olwokuba nti bwe tekubeerako naavuganya eno kubanga nakuvuganya ajja kulinnya akagere naye wano weyatuuka wano yasomerawa tyaboli yamuga nti aliku ensi yawo naddukawo oyagira
1: awo naafuneza munna amanya malala
0: awo bweati kugamba kubeerako okunoonyereza kuningi
1: nyo ekisinga okunnakuwaza kwekusanga empapula zonna ozirina naye nga waliwo basiniyafe amanya bakozesa malala basazaamu kisaze kiva bufere lwaki amanya wano malala naye ate nze kolu natulira mu manya ga muntu mulala
0: ntiyabikoeraobatuwuliramu era waffera
1: kati ekyo ne bamala bakireete ne waffe embaga eyinza okugwa n'ebidaala
0: naye era tuyinza okuwonako okuyomba kuba era abayomba bateekwa okuba nga balina ekizibu tuyinza kugamba nti nsomye ddala mutuufu kati nganze yasulunamaani nti ate mbume owakishimishi era mukadasa bukadasa kubanyina jajja okutuuka nze gyesijja kutuuka yafumba yasaluna naye olwokuba waliwo ako omuntu kalakinga aka omugwa ogwo
1: kati manyinze sasuma yasaluna kishimishi kyeki
0: daruzaha
1: kyeki
0: anti byeba byetwasomerangako nga tebe tubimanyi nga bituyigiriza
1: bigambo biwandikiddwe muli naye si byaluwala bwe ate bwe buzibu bwalyo
0: nanti naye era byatuyambanga kuyiga reading
1: oba lupakisitaani bagambye bulinabulibasomaasoma yasaluna siteeka bagambye yonna basoma yasaluna si buli bamu tibabisoma waliyo ebitabo ebirala
0: naye era bibeera mu fomati yasaluna
1: nayekirabalimabogere oluwalabu nebaluwandika nadduwandika nga byonna teyabisoma
0: nti ngaolulimi nga bwoyogere luganda nga tewalusoma nga neerinnya tolimanyi
1: naye bano babasobola n'okuwandiika
0: program buuza imam abdulhamid kizito musenza ndaga egange nine imam ahmad sulaiman kyebine bakadde bafe batutuusaako programu ene wa sh family hadway abasange wakiso batuuke wakiso kwata kukubeera genda ku headquarters za district opposite masijiri nuuru wewali ebizimbisibwa ebyo bya plumbing bebiri mu bungi ate bweoba otwala bingi nga semiti bamukutwalira ku site emisumali tanka emitayimba sengenge emifaliso bakisaze nnyo ebbeeyi abasuubuzi mugende kulika amagoba ate nammwe abamasomero aba hotels omukisa gugo nammwe weguli kati nno mukwana ogenda ogulewo nabo akawunti oteekeko sente mpolampola paka noona otuukiriza ekirooto kyo kankwongera essimu ya sh family hadway wali eri ewakiso eri 0754343454 oba 0700343454 kati imam kati noono abuuza nti imamu kiramulwa kitya amazzi gana agazaamuzaamu ngatuleeta okuva emakka ate omuntu n'agasomera mu kulaani awamu ne habat sauda ono w'amazzi nokuba nga omuntu amusomedde mu kurani ngaakuwa kiramulwa kitya
1: tewali wojja kusanga bujulizi bwekisimba owesimba alaala nga bwekisimbawo naye ebyo byonna birimu baraka kubanga quran baraka. Zamzam baraka. Habbat sauda baraka. Kati bwe ziba zeegasse zonna ne tuzisanga nga zeegasse wamu fatilkatun barakatun kubura. Ezo nazo ziba baraka nnene. Tewali kigaana. Kubanga byonna nga obyogedde byonsatule bya mikisa. Quran al-Karim, amaziga zamzam ne habbatun sauda. Era byonna biriko obujulizi. Nga Allah byogerako mu Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulakum hadith. Habatin sauda dawa'un. Nabi agambi sallallahu alaihi wasallam izempeke nziru gavu dagala. Aina ganti ma uzamu zamu lima ashuri bala. Amaziga zamu zamu choganyura Allah chakuwa. Katatina jayo ayogira mu Quran ku Quran na agamba nti wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa. Yakoze kigambo mujita present continuous tense wanuna zero buli kaseera mbeera nzisa mukula n'omeddagala tiyakozesa past present continuous yakozesa buli kaseera wanuna zero min al-Quran ma huwa shifa buli kaseera mu Quran nzisa mweddagala. Kato kuti dagali ya Qur'an. Nori gata ni zamzam kwa yoke deko. Nori gata ni abati sauda kwa yoke deko. Results suwilo kuwe nonji. Chowali chigana.
0: Okay.
1: Wallahu ahalam.
0: Tuhanzanyo, tuhanzege. Kati ono na gamba ndi imam. Ndi mukozi mufamasi emu. Ekifaananyi n'oli owa kiriniki kale byonna kasabye ebimu nti naye agamba nti mumpekezi abantu basinga okweyambisa naddala bano abatagenzi wa Dokita Katumba abatagenzi mbalukwago baagala vayagula kyokka nga alina side effect ku bulamu bw'omuntu kati abuuza nti bwe nditunza abantu abo abalyetaaga mba kiramuwa kitya saidi yange. Ndera chichimu n'oli mugatire ko wa kliniki agamba nti naye atunda pills atenga pills ezo waliwo zibatunda nga zibanjikiddwa nti zijja mu mbuto naye nga gwe mulimu ebyo singa babitunda abo bo balamulwa batya mu sharia
1: naye tekiyinza kuliranyiganya pills ne Viagra anti Viagra totally 100% al haram tokizwa na musembelera wadomu kwataku wadomu gula wadomu tunda niate piluzizo uhuri hawa nga iyo waluwa gendo kujamu rubuto nga ati sharia ye mulagira sharia ye njini nga ye mulagira ye mukiriza nga inechi uduudu uwa afunyo rubuto nga ama basewa ni wachizula antaja kwa dueti kango wabutototo ugwa mubintu magumba gachari manafu kati tobiteka mu kutiemu kiri kiri 100% haram ate kino kina yakawaayiriwo kinza oyiyita waliwo baali tusomeye buwalabu omuvuka nga abuuza doctor yali amubuuza okuzanya akapiira ne sigala n'okufweta segereti yasobola kumugamba nti ndamu ebyo tobiteka mu kutiemu tebisemberegana nako toddamu birira namugamba nti tobiriraniganya kubanga okuzannya omupiira ate kokukkirizibwa kati lwaki osembeza ku sigala obutemu muli butemu so kati nange mugamba nti vayagura alharam olubeerera kumugula kumukozesa kumutunda bonna bagenda okulabikira mu layini eyo
0: na haram
1: takkirizibwa kubanga omugaso gwe obulabe bwe bungi businga omugaso
0: kwamba ngenda kubuuza omusajja wasizza mugole olwaleero empewo nyingi anoonya naye asanyukeko nakati kankozeseeko awo akaweke
1: nedda anti kati ati kyagenda ofunamu oluvannyuma lwako kibi nnyo nosinga ati wano wabadde then kati kati atuyetawasa abireke nsindikanjake abireke
0: abisolwa bamnu kalinga sindikera nganja ke ngalusi bamusindika inzo kwa kamolu nako
1: anti sindika nganja ke abamu akijja mu kuba anti mukusoka te yali na wasamchala we nga si sindika nganja ke nibayingira field kati on the way nabake bizu byafuna na afuka sindika nganja ko itaina buzivu ne muntandi ko redo yo sindika nganja ke ndabireke byokwasa asibe busibi ina kuleti ya vizivu na mize na mwala wa ala
0: tuyanza nyamna tuyanza ike ima kakati kwa luka nukukuzi mko kamporejo nika mka sigara ndaba sigara duwa chiba teka kochi gambo tuwa teka kochi sila banga uwa antu nima vila masaji ya warabu bateka kukutesi tadikhin mamunora duwa chiba gati haramu
1: eh andi katigwa akakantu kula ntadikhini mamno kasite kanso
0: site kanso ya Saudi
1: eh deni wa mashekhe buba chogira wa mashekhe buba chogira eh olabida mula yini ya kuwa nkatibu edda bali wanyu wa sigara nyo nga bumanyi katinga buoteka kwenti ntadikhini haram abajja kufuwetira wa sigara kumulimu uwa mudua liye wali ya maradi ni yati muna yiko sawo mamnu wanatuwanyo ya atita mnyo kwa mulimu chwe unyise chwe unyise chigambe echo bidi bidi boseka kwa sigara li harama ya jamu unyo ya u
0: ati haram
1: inge chukulike chigambe harama ya jamu unyo ni yiko sawo kwa mamnu I know kurespecting amateka uwa mulimu dua liyo nti wanatuwafira wa sigara audit nene we nise chuse buchuse nene nyonyizo namujide mu non smoking flight bi kwange edda bantu bali bafuwe ta cigarette hoto ebifo byo nebe baby otukamu sabasako bakasako bakasako kula ganti wono tokusa abantu kati gwe kola ba babagana abantu kunyira mu kifecho kwange bachimanyi amasinga banywi nebo sako nti ntaram tujja kula tauba tunabirabe kukiyama kyavasi ngokwesa mamno mamno otadikhin okufweta cigarette chakukirizibwa ne kati basi bamukunati basi bamukunati
0: etia
1: ha okusanga uli uniform ya police ngofweta kunzo losing omulimu waya maje obuli mukuriza balamazi baze kula hijja balamazi to the office ya bala mazibazo kula hiyo fuwe la segreti tosikaza mulimu ipa kizime nyonyo nyo nati ni kati hati mamunu kasi inga tu bata wanya mnangi niwe na yala ya kula binadamu aka haramu aka isa aka maso ni yeka mamunu ata kutaka vaku kuzi mamunu chitegeza achi
0: chizize chazi
1: izibwa haramu chichi haram chitegeza chazizi
0: chazizi
1: mamnu chitegeza tokiriziwa tokiriziwa kati yeto teka libadi ya government libadi ya amanyi baba walitia ninzo mletiro kuluzinga akalimu
0: okay teanza nyo tarabanzige kati ona ganti imam nze adoza wambi sajone imani ya jirina ni ya alaba umulembe kwa mwe kuna ugwa wafufuka bugenze kudibye bintu agandi ba musomesa yebuli chiyungo chonna chafuna aino kusomera kidwa kati agamba kati temuchazisoma ati temuzisomesa nyo sabantu chibolanga bafuna ne buzu ne zitatu kabuluye iyo iyo kale bitagwa yo mulala afuna buzu anyumia edanga tonyumia azamba yudu wajhi no nuna mungu akweru sechenye
1: kati anti obuzi obuli wote wali bujulizi ati tunasomesa bitaliko bujulizi tutujja kusomesa bitaina bujulizi yitu bijje wanga nayo tuwele bila bangako otani kwetu bisomesa
0: nilafzo nagenza mpako kudua za kula wakubanga
1: nizimanyi tuwazi tugeza ange daniet tugendo kebele anga tezina bujulizi hebiga hebi wogiru wangu tandika uzu bismillah nutani kofuna uzu chimalecho sirika wongo tubwa ulamu kuogera bilada wongo buseku biyungo byoli mukunaza bono malosome duwa jitusoma nga tumaze uso ne twali kigambo nti wano obutuka kuchingo kino Tuwa kuchimu kuchimu. Ie. Wallahu ala.
0: Kakati ate imam, mamanyika ate uluse chigani wa, ate dama tupateka uwe chilala. Olaba kati ngeno tahaliri za peba kaulu kadimu zibabera munga tugendo kuzika. Kati hatama tupasidika, ate bada mubia usubuzi. Ono kulingango kuzika kwa mtu haino genda abu za kumutu. Veribu liyo mji haino kubuli za kumutu. Sikirochi gamba chiri yeshavau, ntirechina kubujulizi. Kati kuli yeshivau wejiti. Kati ne uzu, umutu wapata gizu, ilo sango umutu wafuna uzu atenga buwa nyumia.
1: Anti unabasu mesa, anti unakunyumia, nga tugenda kuzika umutu. Atuwe kila jeneza, atu unakunyumia ngofuna uzu. Amani tukatika kusumese echo. Sosu kuzuhulate.
0: Kuteka uchi nzo kuwa ya mba buta nyumia na
1: ate ukuzula wachi ata nyumia
0: hii
1: wachi ya kuzula ato nyumia kuwanga to kuzula chinene ukuzula chinene ukuongela mudini chinene ata doe bibi wa ulijo at least ukule chinito chifanga nanga ibada nenga si ibada ata kuzimwe chabuja singa orit bechibanga aina kuzula mu dini ninga atibwa abata zuda ja kunyumya mipira na chinga atibwe tuzika anyuye mipira ji ninga
0: tuzika
1: ngatazude kuzula chibinyo na uri yakoseka seka denga agamba ne sunna zinyi zya tusomesa tunazi malawu ati tuongera ku bilala zinyi zinyi zya judeziti zibembere deziti tuzina na joziraza atifu na uza bilala. Oliti, binadamu ni ya kusobila. Ishiru na uzi se bilala nga nimi. Tuna na kuwa takunu. Kalani ya jasa debigene vizimba. Iyiri yao. Enspea na bidawuda ni ajisiba yu. Iyiri yao. Okusula juzu ya Kur'ani ngo uliriza. Kali ngo uliriza uliriza.
0: Njite kaka au kena kwebaka.
1: Iyiri, ni uliriza juzu nani ya kwa
0: wali. Njiteba kila kubosilozi.
1: Hey, Arabisa, Salat Sassi, now the Sheikh Abdurazak, Bon Abdul Muhsin Al Badiri. Alam Tukumiringa Gamba, Chigambo, Nti Omrembe Guno, Oroko at Sapo, Ya dominating Ze. Omontu, I know Yes Arakonga, eight timing, and I don't know what they were waiting for. Quango, we miss unable to. I didn't know oli mukulya kya gulo sindika ne buzuka mwe ku matumbi rudda mno sindika mu butache jemu eyo WhatsApp yandibanga bibimu kubigezo ala byaweza ngabo uri ati baba byange bigezo ekigezo kya fenzo kwa yi WhatsApp ketu chigwa
0: na echi chigezo ddala
1: fwewe obudde we kutuleko gayenti bismillah kwa nkati chisibu mtu bimu gani lalila bionna
0: na yele WhatsApp wali biringa mwenge na sigara kikina nebi ingira kubongo bomu
1: buruji nyo
0: ngana ukubata vena na data lwachiri alika yoku wane uzu
1: walika yoku liye mmele sentezo kulie mmele na azigira mu data alime kuwa kumutimba gana
0: so chigezo chigezu
1: nyo
0: ok tuyanza nyo tuyanza ege mkade wangu kati ono agamba yetahia tahiya enda kisunga ngambia ina aino buzibu agamba ti imam saba kunyamba tata yangaba mbufumbo obutufu mwami tuliba uwe choka tata nina abana basatu tata ngamba sidamu kuzala mbuza lwachi tata lwachi sizala angamba tutudamu kuzala era chifunga ni dedela so nga tine benzala sifu nangako wade uzi wade nake tondo nzala bulungi nyo he tafu nangako kugozi wade jagamba kakati ati tata angana mkolentia angamba akubuza ati singa mujemera mbango ze bubi ngomu zadi.
1: Ekibuzo sijja kusula kiddamu anoonye bamasheikha banyonyole bajja mumuyamba anyonye nga bakugu anoonye ku bamasheikha bamuli okumpi niba tebamuli kumpi nga alina obusobozi obubanoonya eh baje muyamba kwa mukama gezi inshallah na
0: okay kale nendo zero rusa bazadde abamu rusa kibaletere cyagirana kandi kati akasajja kubafumbira akasajja ka putikatuwa ate rozali
1: Rusting about Rusting was a long governor, Jaja, but I believe that those are about factors.
0: Bwemba sala nzeka ngakatibwako okwazina n'okukimeswala asadiika
1: mwami
0: mwami
1: teri mukakatako naye ayazina kimeya ajeye empeera ze bulungi naye okukima ino kima okwazina kusomuvaako naye okukima kwakime
0: okay
1: adilo kwazina nga yawulidde oyabadde wadde close akime baba yawulidde okwazina naye ngaesingako bulungi byonna bijjeyo empeera ze ziveeyo bulungi nam
0: no abuuza nti imam singa nsibira munnange nga sisi munnange alina obuzibu nga alina visa gyebamumye nenga tika musibire ko nasi nensiba anna musumurure oba anna muomulimu ngatalina olwo mbeera nkoze haramu oba nkola halali mfuna mwempeera oba mfuna musango
1: waliwo ibada ezakolebwa nga za nafsi tibazi la takubaluha niyaba teziyingira mu kukiikirira ibada zonna nga zirimu emmaali takubaluha niyaba zo zikkiriza okukolera kasita zijjanga zirimu emmaali nga hajji nga umura okuyamba kusaddaaka kulabirira bamulekwa kasita ibada ejjanga erimu emmaali takubaluha aniyaba naye bwejjanga ibada bwibada ya nafsi nga sala nga saum la takubaluha niyaba eyoteyingiramu kusigira agojyekolera kati kyayinza okukola ye yesiibire ye nga yasabire munne niye so sikusiibira oli niye osobola okusiiba n'omweddowa okusiiba tekukkiriza niyaba okujjako mukufa weyakolaki man mata waalaihi siyam swaman waliyo kumuntu aba afudde nga adabanjibwayo okusiiba abantu bamusiibira kekawayira akaliyo niyaba nejja naye abalamu n'abalamu niyaba teyingira waawo wallahu alam
0: noono era abuuza nti sunna wenzisaala nga nyanya omulundi gumu nga naawe ekyokulabirako nga kaburiya ya dhuhuri eloha nensaala nyanyanya omulundi gumu ekyo kiba kiramulwa kitya
1: eswala ez'emisana besikale ziba zaraka bbiri bbiri ekyenyenya kiri kiro ez'emisana ziba bbiri bbiri ez'emisana characteristics zeswala z'emisana wammanga zezino one ziba zakyama ziba mukama eza farada ne sunna ziba mukama two eza sunna ziba bbiri bbiri bwetula salaamu sibabiribiri si eza sunna ez'emisana si nyingi ekiro wewali nyingi kati ate bino byetwogedde ekyenyume kyabyo ezekiro ezekiro za lwatu ezekiro zigenda mulaka ennya olumu nga tutuddemu wallahu alam
0: kakati ekigambo kino mpozi salatu llaila gye batera okusaala nga bo omuntu asoma n'owulira nti asoma naye zino zonna baada magaribi bishai
1: bwetuba tugera kuswala ezekiri bawetegerezamu nga ishe ewedde n'essuna yaayo kasega nsolatu layiri baba tegeza nga isha ewede ni sunna zayo chiwaita solatu layiri kumi layila illa kalila wa minalayiri fatahajadi bihi na filata lak solatu layiri baba tegeza nga isha ewede ni sunna zayo
0: kama zinazo baada magharibi ni isha zosa
1: ziko bila zinazo zinazemi sana
0: zemi sana okay
1: wallahu alam
0: akadde kale bikanga katukutte kujjako kuddamu okwebaza mukadde wa fei imam Ahmed Suleiman Cheyune akubeera nga atuddiddemu ebibuuzo alina okwebaza bakadde bafe bateeka mu ssente mu programu eno aba SH Family Hardware yawali wakiso bwetuuke wakiso kwata kukubeera genda ku headquarters za district opposite Masjidi Nur ebizimbiswa bbeeyi layisi ate nga birungi nyawe bisangibwe bya plumbing biri mu bungi bw'oba otwala sementi mungi bamukutwalira ku site atenga bakukiriza okugula nabo account otekeko sente mpolampola paka lunotuukiriza ekirooto kyo essimu eri 0754-34-54-5-0 tusinkane insha Allah Abdulhamid Kizito Musenza anaoleda misha gimanya gange mbadine Imam Ahmed Suleiman Cheyune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obusiramu dini yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola okwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam
3: Buuza Imam
2: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku nnoti 754-34-54-54 wamu ne nnoti 784-54-54
4: Alo.
5: Yesebo mwami Mukasa.
4: Mtiane yo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakala bisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei wajigambye.
5: Bangambye sata ano.
4: Deda seveno zali nyamuko.
5: Iyidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabweru tuko sa global weather coat emulsion.
5: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
4: Guli umite.
6: Global paint, a reliable product.
2: Batuko gamba mpali dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsorira mawulire. Agawono na agemu na ira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musiona.
7: Batuta andikila monda mugwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antizikolewa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambule South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ovamonsichi. Tulage kubitambuli zobio. Nempa pularacho wangadia mugwangira South Africa. Chidako. Ziba. Mpi, migere, kusota, kuleta witi kukuba, wagala kuta.
2: Wono munsi ya Uganda, kukaluru Afrika, wamu ni kukaluru Abulaya.
8: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
7: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, kufamu gwangiri ya Kenya, ya badaya ugra kunsonga ze gwangiri ya South Africa. Vwachi omuntu, yandi bade agambo mufilikanti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
2: Program mpulide kamenya kwa mju David ngonebe shino nongo ukufa kumande ukutoku nuku uroku tano sawa mwenda ukutoku kusawa kumine muza kuongeze mpulide kamenya bila bila mkaga na yostoko mpya Halo Africa Radio
9: 107.9
2: Nite katika ya fe sakuno kutoku kilizo kwa ya mubwa fe kongiro kumweza nuku ya igirize dini ya fe dini wa islamu ukwitideza idini ugiriti Bikie biya soba, ibita bibitu kufubichu wakila kubitia.
10: Boboli nacho ola mulambo, sila manyanti wakenda chibu uzibu wakulu achiwa chila mulambo otu. Uwe tulifena, obujuli ziwabu jawa, obu kugambi santi haba, antubaka kativu wako kola chino.
2: Namula zaba manyi.
10: Kubanga, mobu silamu. abatu uliriza wa silamu na abatari boliche tukola chiteke doku bako echiragiro chiawa teka si chiawa teka chino kubake echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala oboku manga alagide umbaka wako latia atulagire umbaka atukanti utitu al-Qur'an wa mithila humahu na weba Qur'an na chifana al-Qur'an
9: akutusaku program inamula sabamanyi mwote kiriti nsongi zincha uro isupotekana nukula murupu inja uro abamanyi bachu kira kubatia buriruna kuro kusatu okufokusa usatu stundu izechiro paka kusa watano ngakuli wamu na abasume sabagundi vo bumashek abakugu munsongi sukotekana nedini yo kitimanya inamula sabamanyi wilize jibuso cho uliukofu ninamula sabamanyi ngujita kumotimu sabotano bili kumi na emu kumi kumi na bili.

0: famile yo boka kasanti banadini chera bategefu basi bolokusinga no musajja ne bamugezesa ne bamwetegereza ne balaba dalu silambu no abuyingiride dala abiliko kubaba atisabu batisa
1: aina biyeno nyesa
0: ayagala mchala so nga itagere kise
1: mbronja
0: mwachi Allah subhanahu wa ta'ala mkorani agamba ulila aya zino satu autu ulilizari agamba anti umayyabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minu wa huwa fila akhirati minal khasirin anonyo ichilala chonda ichitali usilamu ukuchinde etera achinyanjuli falan yuqbala minu sijia kuchikiriza huwa fila akhirati minal khasirin agenda kubeira mba kufafa agenda wakuruna kuruwe nkomele nacho manya tiyo mtu kubeira na ye akula chinene nyoku dini yo kubeira anga ebeira safe wabutabeira safe kati to papa na musajja kugambia nti eka stonto uza shahada nganze nsilamu kanga tufumbiri gano nende to papa chiteke mwabantu wabalala abo uvunanyizibwa bamaseeka namu ku bantu ba family wala bantu bachi na dini betegereze omusajja oyo walomba nyomu ya gambi chikambo nga mmaliriza ku nsonga eyo miita kotobi tero okukyogera nga nsomesa yagamba nti rahimallahu salafu salih Allah saasira abakulembera abalongoofu kad balagu balaga wala fi wasiyati kulli dhi aqlin rajihin abala amira buli naina amageza amalamu lichika mshako sa bala kawalanga bala amira buli naina kola chi
1: aina amageza
0: amalamu mama kunta laiban fala talab bidinik mubango li nakatemba ina gozanya tumzanya nga kudiniyo tukula nga katemba nga wente lukula baba wala abatesa na abasajja mbulimba tumsajja asilamsi na kola katemba
1: namlete
0: watata ne wambala nukwambala ninga achimanyi nti gwaleta tasira mukangako mama kunta laiban fala talabidinik obango kola kati mkole nakubirala byonna tumkolera nga kudiniyo olwokwagala ensi eno ebyensi bijja kkoma naye ekinene kyosinga okuba nakyo yeddiniyo tokikolera mu katemba togikwasa omuntu yenna gwotalina akukumanya nti asobola okukuma eddiniyo ndala bachala ndegera kisa mwono na mwe pointi ya soka pointi ya ukubiri singa mwundu wa silamu kwa silamu kwa kukwe sajja na umuguli la kwa silamu gwe kanyini kwa mchala mkola na ye kudu mwina kwa mkole na msajja wa ino na mnyonyo la kwa silamu na silamu na umulaba anga msajja ta silamu se kuru msajja wa silamu abutelize za kurungu seza osuburo mfumi naye gwolaba nti ajjira mu mbeera yakufuna mukyala olina kusooka kumwetegereza tulina kusala nti ogenda kumufumbirwa ng'okozesa abantu abasobola okwetegereza so si abayinza okubikkibwa ekyokuba nti no ayagala kumpasa wallahu alam
1: tuyanza tuyanzike akadde katutwala kirinnya mutika ne tujja ttambula nagamba ekibuuzo kyo kiweereze ku nooti 75211112 era nga nkujjukiza puroguraamu eno osobola okugigoberera obutereevu genda ku YouTube channel yaffe eya Pearl FM Islamic channel osobola okugubira puroguraamu zaffe zonna ezifaanagana bwe ziti ez'eddiini ogatte ku ddiini neno gye tuliko kati mu kiseera kino eriyo butereevu wonna woli mu nsi yonna gy'oli osobola okubeera nti otulaba bulungi nnyo omuganda kyayita okutuuta obuliro ono abuuzizza shesinga okkaanya ne mu kyala we atabadde nezo kyekimu kyekiri tewali nnyo njawulo lwaki alla mu kifo ky'okugamba mbu natonda agamba twatonda
0: dumb question
1: lwaki Allah mu kifo ky'okugamba mbu natonda agamba twatonda
0: okuddamu ekibuuzo ekyo kwa mirundi ebiri ekisooka atuwuliriza wenna ali eyo osaana omanye nti Qur'ani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kwe maroku bere ebigambo bye kwe maroku bere ebigambo
1: bye
0: alina enjogera zaakozesa mu Qur'an eziraga ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ezigendererwamu okulaga ekitiibwa kye n'obuyinza bwe n'okulaga obuzito bw'obubaka bwe yatussaako ntegereka mu njogera zaakozesa akozesa enjogera ey'omu akozesa enjogera ey'omu ya ibadi abanga abaddu bange nam ya ibadi abanga abaddu bange enjogera y'omu era akozesa n'enjogera ey'abangi ntegereka enjogera y'abangi mulinyi olwarabu nga inna nahnu nazzalna zikra fetussa quran wa inna lahu la hafidun era fe tugikuuma nayinesfanavest mulinyi olwarabu muazibu linafsihi eyeewa ekitiibwa akkirizibwa okukozesa enjogera ey'abangi ng'alaga ekitiibwa mu lulimi olwarabu olwakkira mu Qur'an mulimi olwarabu eyeewa ekitiibwa akkirizibwa okukozesa enjogera eyaki
1: eyabangi
0: ng'alaga ekiki ng'alaga ekitiibwa olaba nti tojja kusiŋŋaana ng'abawarabu bagamba nabi Muhammad yate otugamba nti katonda waali omu ate lwaki tubulira ogamba nti ffe
1: tebakimugambawankubadde bamuwakanyatekiretebwangatebakireetako
0: nga bakifula hujja tebakireeta kubanga baali bakimanyi mu lulimi lwabwe tekikozesebwa era niwoba olwaleero owandiikira omuwarabu ebbaluwa abasomyewo oluwarabu bakimanyi oyinza okugamba nuqaddim lifadilatikum n'okozesa enjogera y'abangi kweyogoyogera naye mukulaga ekitiibwa ky'omuwa natulu min fadilatikum tulina kyetwagala okuva gye muli ntegereka niwoba osaba sikaala tokozesa njogera ya muntu omu muluwarabu kozesa njogera y'abangi eraga ekitiibwa kubanga wakitiibwa kiri mu lulimi lwabwe kabaka nibwaba ayogira owa saudi arabia bowa imarati aga nti qararna nahnu fe nahnu salmanu bun abdulaziz qararna mayali tusazeewo bino enjogera eraga kitiibwa kati qur'an ebifo byonna allah byalagira mu buyinza n'ekitiibwa ajireeta wadammarnahum tadmira netubabetenta olubetenta waakhadhnahum netubakwata olukwata buliwo n'ensonga yonna enene akozesa enjongera eyabangi eraga ekitiibwa oluwarabu ntegerekesebul ensonga eyokubiri nga nyangu nnyo njeagala okukozesa nga tumaliriza ekibuuzo okutundu akokubiri mulina obujulizi mu Qur'an obulaga nti akozesa eyabangi naye ngaatayogera ali omu tobulina mu aya nyingi ngaakozesa enjogera bbiri kozesa eyabangi nasooka eyabangi nazaakayo mukitegeeza nti abadayogera ali omu nenjogera zonna azikola atya azikozesa njagala ofuna aya suratul baqara nyangu nyo aga qulna hbitu minha jamia netugamba nti mwinna mukka okuva muko fa imma yaatiyannakum minni huda buli oba oluŋŋamu bwangali bunaabatuukangako faman tabia hudaaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun buli anaagobera obulungamu ange talina kutebwakubdakunakozesa akozesa enjogera zameka kitegeeza nti ayogera ali atya akozesa enjogera ki zombiriri pointi etegereka ayendala allah subhanah suratul alambiya gyembandeeta nendala nyingi zirimu Qur'an agamba allah subhanahu wataala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun tetutumangako olubereberye mubaka yenna okujjako twamugamba nti waliwo kiteekeddwa kusinzibwa mutufu okujjako nze twamugamba tiwali kiteekeddwa kusinzibwa okujjako nze faabuduuni basinze nze atanisa n'abangi nasembye ayitegeza nti ayogera ali omu naye akosa enjogera zonna. Mu Bayibuli mulimu enjogera ntandikwa yaayo tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Tukole omuntu. Enjogera y'abangi abalala babuzaabuza okuba abaagala okuyisaawo obubuze bagamba ddala baali boogera baali basatu. Abaali boogera baali basatu n'ebitonde byali bitannaba kutondwa. Naye byali byogerwa. Byali byogera. Ani dda nti Yesu yalina Katonda. Yasooka ne maama we okubaawo. Wabula oluvannyuma yayambala omubiri ajje ku bantu ekibi awangale n'abantu. Ebigambo tebitegeerekeka. Ekyo abasinga okuleeta kino n'okuba nga baviirako kino ekibuuzo be bantu abagamba nti bakatonda bali basatu muga tebali basatu ate kati lwaki enjogera eri mu Qur'ani egamba nti bangi. Qur'ani emini waliwo Allah subhanahu wa ta'ala singa ekyali kituufu teyali gambye qul huwa llahu ahad teyali gambye qul huwa llahu ahad bagambye Allah aliwo teyali kyogedde nga ate zino enjogera zitegeeza bangi wa ilahukum ilahun wahidun kama wammwe katonda mwe gumuteekeddwa okusinza ali omu. Ubundi obujulizi bulaga ekyo. So ne dictionary y'oluzungu erimu royowi.
1: Ekituufu.
0: Bukiri. Genda okisome. Ekozesebwa abaaki?
1: Abalangira.
0: Wi. Kino kyo Qur'ani kye beekozesa enjogera eyo bwetyo bwefaanana.
1: Waba wanaruddewo ku wano waffe e Uganda. Wa kabaka wa Buganda ebiseera ebisinga nga kabaka wa Buganda alina okwogera kwayogera ayogera nnyo ffe kiri ekya royo we
0: ffe twasalawo netukuteekateeka bwetuti etteekateeka bwetuti hatta nzijukiza Abaganda singa omuntu akonkona nomugati gwani nagati ffe ogenda okugulawo nga ali omu kati lwaki wagambye nti mmwe ng'ate olwo omu bakyala bakimanyi era singa omulwala nti katukomewo kati wange mugenda bameka oli omu kimanyiddwa nikyo kikozesebwa mu Baganda ne Pulezidenti Museveni atera okukusa ekigambo ekigamba nti netwakola bino tetwakola bino ebiseera ebisinga nga alina embeera emijankalanyiza kiki ekitwakoze ng'ayagala kulaga kitiibwa kye nti era ebyo byonna biva mu kulagira kwe ntegere kisa bulungi wekiti wallahu alam
1: tuyanza tuyanze ka tusabe Mungu tubitegeere obutuufu bwabyo seeka omukyala bw'aba nga alumwa ng'agenda okuzaala ekiseera ekyo kyamala nga alumwa naye nga tannazaala eswala ziramulwa ziki oyo
0: okuddamu ekibuuzo omukyala alumwa ng'agenda okuzaala ayina embeera bbiri embeera esooka singa afuna ebisa ng'ebisa eyobirwamu n'omusaayi okuva ku mbeera y'okuzaala ebayita okuva ku mbeera y'okukolaki ebeera nifaasi aba takyakkirizibwa kusaala singa ebisa bibeerawo munaki n'omusaayi batakyakkirizibwa kusaala ebisa ddala ebyokuzaala so singa babyereere eswala etuuse naye awulira ebisa ebimuluma naye tebiriiko musaala aba akyasaala kubanga alhukumu yadulu maa illati wujudan wa adama okulamula kutambulira wamu n'ensonga ekuyimirizaawo omukyala bwavaamu omusaayi gwe nifaasi negugirawomu n'ebisa ntandika okuvamu omusaayi kitegeeza omusaayi guvamu gwe nifaasi kuziyiza okukolaki okusaala bweguba tegunaba kumuvaamu nebwabaanyi n'ebisa akola atya esola ebeka aba akyasaala esola ebeera ntuufu ntegerekese mbeera eyokubiri singa avaamu omusaayi ogwokuzaala butereevu tandika okubeera abujja singa azaala ava omusaayi gwe nifaasi ntegereka bulungi olwo aba alina kukola atya aba talina kusaala mbeera eyokusatu singa asaala natavaamu musaayi oyo alina okusaala singa azaala natakola ki أبا سار الحكم يدور معي التي وجودا وعدما والله أعلم.
1: Ah, nusu tuki na kusimbia yano, wuzi bili ingaya chimungu bili. Chisoka gamba nsoboro okuwaba na kuembuzi, nembalanti nkoza akika, akike tuuse.
0: Waluwe mbeida kasoke chibuzo chigamba nti nsobola okuwaba na kuembuzi, nembalanti nsaze akika, chibuzo. Njagala njogere point 3 kuche kibuzo ekisoka aqiqa eri mashru ittafaqa alulama ala mashru'iyyati alaqiqa amanyi bunabe gatta tokusala aqiqa chambusira wakhtalafu fi wujubihi nibaho kana teko basiteka nibaya bagama titeka mbamanyi kitegeza ndi omuntu wajire kafuna musa Chikambe kisingo kubero kumpina utofu ziteka. Obla sunna. Inkakafu. Ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ya sala aqiqa. Yasa ila wazukul bi ababiri Hasan wa Husayn aqiqa. Itagere kabu
1: uji.
0: Echo kubiri aqiqa. Elinu mga sumunini. Sayyidi Umar. Azari bwa. Kullu ulamin muhtahanun bi aqiqatihi. Tuthibawanu yawmasabi'ihi. فيحلق ويسمى بالمعنى عقيقه ومسينغو وي ومسينغو وي ينونوزي الله سبحانه وتعالى قايس ريزوب قومي وقومي الشيطان وقومي ريزوب لامبينس ولانتي ربع علماء ابالا بانتي ومتوا بتاينا سنتي ولي اسال عقيقه باباك كسنتينا وبينك وجاك سنتي Nema Ahmad, rahmatullahi alayhi. Pointi ya ukwiri. Pointi ya ukisatu, aqiqa, mtu baba ajisala, akule chimuku bibiri. Asobolo kusali nyama na ajigaba, na ajigabila haba. Oba, okola atia.
1: Okolo mkolo?
0: Okolo mkolo. Kufumba nyameyo na itabantu, nari akona. Siti ya kanti umudu wafumbe nyama, tekekebe julo, ilati wali wadwaya ya ulidenga wala iba kola. Dwaya aqiqa. Lenda. Mudu wafumbe nyama ye, ayitaba antu wa familia, insoburu kuita antu wa familia. Ambe chikaji. Nibali nyama ya. Ya aqiqa, nimi kwa anuji. Naya alabenga itida kaba na ku. Alabenga itida kaba na ku wa bantu basu bila ntebe sobola. Baba weleza kumatu. Chekisingwa kuwele chichi.
1: Echilomishi.
0: Ule chumwa singwa hawa sali mbuzi yo. Nuhu sali mbuzi yo. Nyama yo genda gama anga beko. Jikavira hawa naku. Ntegereka. Ubali wanti osaza aqiqa. Ubali wanti. Aqiqa yewe na ntufu. Singa chua yaga dukola. So sisi mbuzi je wagabe nda. Nga teni mwenye ya aqiqa. Nuhu gama di ke wagabe mbuzi yo. Nti. Wasala aqiqa mwana mazo kuzari mwenye. Mwe kitu Allah wa alam.
1: Tuyanze. Ashe nzuri utumalize nono, wada chika kambu gili kusatu. Unagamba nsoburu kukunga banangi oba nzengomu ntu okuzimba baby's home. Ama kama bakumira abana wabataina muasirizi. Nyinga tiri kumusenji kwa abusilamu.
0: Okuda mwewe uchibuzo kulimwe mbeera bili. Omuntu yenna asubira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala afeyo nyokole ekintu nga kizimbiddwa kukunoonya kusima kusinza Allah subhanahu wa ta'ala galaga faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salih yennasu okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala akole buli kalimu konna karungi wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wabasinza kama itamgata kintu kyonna tokola mulimu gonna nga mulungi nga mwerere Osobola okukola omulimu nga mutono nga gulabikanga ogwa bulijjo Allah kwagenda okuyisiza okusaasirako kubeera nga kusaasira ekyo omusiraamu bw'aba akola emirimu egifaanagana bwe gityo akole emirimu nga agikolera mu mbeera enoonya okusiima kwani
1: kwa Allah subhanahu wa ta'ala
0: okuteekateeka ekifo awakuumirwa abaana bayambe abaana busiraamu bukyagala bukiba nga obusiraamu bulumirirwa muntu omusajja eyayamba embwa n'aginywesa amazzi obusiraamu allah shakara llahu lahu oba omukyala allah yamwebaza n'amusiima n'amusonyiwa kiri kitya ku muntu ataddewo ekifo awakuumirwa abaana abakasukiddwa ku makubo abatalina muyambi abali batya kyaba akoze kibeera kinene era allah akyagala naye kisobola okubeeranga nteekateeka y'abantu abalwanyisa obusiraamu okwongera okusaasaanya enkola yaabwe n'okuginyweza nga bwe baweebwa abaana beeyambisa omukisa ogwo okusaasaanya enzikiriza zaabwe n'enkola yaabwe era ngaekyo kisinga okubeeramu mukirabira mu kifaananyi kirala kifaanagana nga bwolaba zino ziyita batya rotarekiram ez'abayudaaya abantu abaziraba baziraba kungulu nga balaba ebifaananyi birala mulimu iha mulimu obwaseruganda mulimu okwekulaakulanya mulimu bino naye nga ekizeekwesa emabega nakyo kirala nga si kiki abantu kibalaba kungulu ekyekwesa emabega bigendeerwa byabayudaaya kufuga butya bafuga ensi eno okutuuka ku byebaagala tegereka naye ebitongole bingi ebirabikanga ebigaba obuyambi